0: kana bilanzu mavile dzwa mbela ka chancha imfana hi tichuke kwati mina ngono xisiwana atikunzu ma xibele mina ka sheferi ne xitoloti ndzi makono xilomba ni kwati mina tichuke kwati ni makoro nwa zaku kwati si nakonga tolovela mana nge mfana ku hambunzi kwana zima Alberto nwa musulo vula ka ilelwa ngi fundisa viola hi yelwa nga kamba ka mchanga vayo funda si tsatsika mwana mwa
1: mchaya so zimani baba ndzi
0: ndo ndzi yisa viola ku tiendla mina wena aso ndzi kufundisa viola se wa xetera nyamuntu kutabiwa hi mpama loko nga sendiva